0: te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram bla se bu o ku te atapa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kula sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richevie menek lengke pulo mete mele etini ne i ke fla ku fevi ku ku le ka sa kro a kro ko fi sa bla le se bu o ku sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fkara menek lengke pulo mulome mumuye mena pale o ku ila berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena paru we bai
1: to zama bagal mi somdo bna gan bli ni sobolu ne bali ye botu we ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garom dindi mana bla da ke jela dindi mi ko hasar bina gan ke de ke kutune nan zangu ulhi ni bituzu fe de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atopama holuda gitida ni tv holuda agitida tindi minalende bo ha servina gane kete ke konele ni lurungu ngul ni duje pedeo karo holuda gitida ni lumete da agitida alwatu ndubaru mede gitida ullu ni ndeta da galo lara ki hili zize poga deo sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu galo lara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu goya pala gibla bane no yusulu nende ya onyotene roko te ya tumnoda la fitu mende runyotene ne ene buda turu baru wena sobalu wene baliye potu goya adege ya bukande ureo sing ne potu kudong na hodi tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo sing ne potu kudong tomdo ne unisi weijon ne tumnoda ala fitu meyo ene nisuru ya padamno none pozisuru dung

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wadubri beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe denana iso basuni na abifo so sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti. Soboro di peredi ni fiva.
1: Sartata na towa. Togo wisa. Ema meyila ni kal mete. Sefena pisina hami muto ka fala ka rakoro ta. Ka unonka rewe katana. Pate muto nampataro kwa so lao taman na wolta. Tamankoro mnyantika lesa se. Unonka rewe kataka unonka tana. Oso ayokun huna nisa. Nukano tala ayokun huna nasa nisa ka hundonka ta. Kena da sokore atakwa mate tata notasna maritim taman nawol ngentekle hunongkarwe kata ka hunongkat nso ayukun hinil nalara ngkantala ayukun hinitise ka hunongkarwe kata ka hunongkatana akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lumi neresiru misse muto nampa ayukun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena icarite ne kor dekpa ka ka ayukun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana warakung mata karana ware walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wacara waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takoro ta minis nampa nyalo ala fia awarta na wembatan mata soni fokuso ala fia awarta

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam le bo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bna wi ke pini na, ke yoti sa yu pini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bna wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na dwa ba ya na cha na lejo ngam ya bna na tina yulung ba bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na dwa ba ka fala ban ka ta de ka do na dwa pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko ping ba po a bora ya na cha bo ba nga
1: avant que je ne sois né. Avant que je ne trouve la vie.

part ta na tawar togo wisa ema meela ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wala nan wa muto namba ka fala nuwa mpasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka seta nuwa piswa na wanta wa walona muto te hendo ka hua hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta muto te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuangka yeku lina takwa rota minister nampa hanyalo la fia awarta na wumpateng batasomi.

0: Aha, togo na chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kalkanne. Kan kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam mo pot bena wi ke puini na, ke yot sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam mo pot bena wi mo ko ne lu, ke yot sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar ngulung ba saga ne acha ne chula gabna leke ne dan ka blatine na do gbaya ne acha ne lejo ngam ya bna ne tinna yurum gobna kania ne ma ba jala ma katrna ka nam ma ka na do gba ka fala ban kata de ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne traité ka tang ma ko mo mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko kwen gba pwa bora ya na che bo ba nga anya ko
1: Tongwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odam ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogadewa farande atapama farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo soa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di perenti.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale

fala na wara ko ngata karana wara wa walna wa mu mu tunan poko fala nu wom pase wana wa char wa tena wa wasa ta ko tita tamarta wali ka sta no api so na wanta wa walona mu to te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mu to te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awarta na wom patang mata so ne ala fia awarta.

te war togo wisa ema me yila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil nalara Nganta lai kun hinitise ka hu non karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru messe muto namba ayo kun nyari ngena sakana ha muto namba na ba wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ayo kun nyere ne ka menya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware kun bata kara na ware wa wal na wa mu wa muto namba ka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atiki se awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atiki se awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awaren na wumpa tem bata so ni wa husu la fia awaren

togo buga togo bufoka madede nal mi minna bar orndi hida na bar bar har ne mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau paran martin paden reder mi de bat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kala nan murana aina ba san kal balani ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi mina kab san kan ni kab pa wule wada bu pa mi kala bana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kala ni ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kai mali yiko kai ta wule be be mi ti tin bo na te mingna mundu bana man tu to raba wonna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gun na hatun be be sanat

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kare we kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong kare we kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nuwa mpasewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali kasuta nuwa piswana wanta wa walona muto te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta ukwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya nuanga yeku lina takorota minister nampa nyalo ala fia awarena wumpatang batasone wakusu ala fia awarena

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bena wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa ka njam mo pote bena wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon. Na grand lomé a tempo blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blati na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yulung gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ne koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo mo ko nya fi ba a simple tuna ti sa tro to go da ko na a pipi ko pe ngba pa bora ya na che bo baba nga ya a nya bo
1: Emi omo Togun awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pin achuala pa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo banen we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon labone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
2: bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

togo buga togo bufoka madede nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang sagar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le gama tar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau paran martin paden reider mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asgu ni da kwan la megu dum na hatun.

te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pran pran blese bu okui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu okui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mu ye mena pale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare bire wo ku re dir bo wo nyare bire lo chungulu we we sa o lu re abai mena faru we ko la iri la we le me buru buru

0: Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wadubri biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa tinibiti soboro kiperedi.
1: Aha, togwa na jemu. Nyulisa ke bangma ke tine na dubwa. Nina nyay ke kakane. Ka nkokwana nisa ke blanyar na mpafo mbilebo ka blanyar nga. Njam, sawo ka njam mwapote bina wii ke pwini na kiyote sa yu pwini ni dal. Ka nisa ke dapon sokode atakwame na maritima atempura blanpo yar. Lili mo sawo kanja mo potbina wi mon ko ne lu yo tsa wi mon ko salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do gba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yulung bna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pro kinye ko ma sa ke ne trete ka tang mak moy mo kunya fiba a simple tuna ti sa trete ko da gom na apipi ko pengba pa boraya na je bo bo na anya

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime undo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpan juni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aro epo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile

dogu zama bagal mi somdo buna gana bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyun muda nono alwatu dalazi zebete mi sobolana le deyun bubu gorom dindi ma nabule da kejila dindi mi ekbo hasyara dina gana ketike kutuni nanzangu nguli hiunu bituzu fe deyo tabangu kholu da gitti da sokorey kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindi mi nalende bo hasyara dina gana ketike kumele nulurungu nguli niduzu fe deyo karo kholu da gitti da nilumitete da agitti da alwatu ndubaru mide gitti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo sobalane ele roka dake ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu kweya pala gibla bane no yusu lune ndiyo onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ene ene buda ruba ruwe na sobalu wene baliye potu kweya adege kante ureyo singne potu kudong na houti tenu wongi tumno da ala fia sobore kante ureyo singne potu kudong tomdo ne unisi weijon ne tumno da la fitu meyo ene isu kweya padamno no ne pozisuru do

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile.

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hindi nalara ngantala ay kun hindi tisa ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka seta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye kulina takorota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatang batasone wa husu ala fia awaren.